0: Facebook
1: si Ayan Channel Mapani.
2: Pasinako sa man, tamang tagulab yan.
3: Karikram Saja Awaz.